0: Purapata ni cha polisia ang kiri na kahaw kamat may hakin akar katunda prih kamay cha prih taksu prih nuha prih haw kamay. Icha unak tasiri na katsti ma polisia katkasinu kapach para ki taksu prih nuha prih haw kamay. Purapata ya utiha kurucha sinya na kah. Ni mainisa liampusht asir kamakit. Ni mainis mainis liampusht asir kamakit.
1: Kamachka kinyane, compadres. Nayete kihliakiwa. Kamana kunjas. Nasiakepana kahao kamak kumi pchitat. Chakasaka wakista tanahani ukamancha. Arsuri tante pero. Markana muita tasinyapuna yahmunta, compadres. Achakasinyata kama Bolivia markasanja. Kunau sa tiha kamya kisinya na kahuti. Hiwas pura. Nua sinya na kahuti. Hiwas pura chahu tapta nya na kahuti. Hihau kapach. Kunaruki purut askanya ang kompans. Kau kankarak pacha. Diputado naka, senadora nakasti. Kau kang kerak pacu ke politiko hakin nakasti. Hicak saya kata panaya. Nia, kiti sut kiti. Dirihin tinak. Inas cekapun ni ma kau kanih alam tata asip ciniwiat ketanti kompa. Gubirnung kiri nakata hucha hakunya kiutheski. Hucaku hakusipi aksata uksat. Compadre, ojalá y comadre, es que está en el